kamrimo modonchi tungkung tunglat rong tu pisa adon ka nganyit bu gunani chongrem gos nam da tobro konam srong sa tungkung tunglat modonchi rong tu pyari ka something nonglam sumse fuding mo medium vip yang sakte samtap tek trok jo meters tong tok card yo place of kilos ka are nam vong su gong tuklam jo kan mo modonchi portap nam kor tan rang yo sam sa flite trok un nam namkum la vosa sa ka kat srong sukma se gumo aluba nu vong su gong tuk sa story se gyar sa nang sin nam mun cha chuchut place of fit bagle non mo are nan mat ba along atong jong tu tong kung tang lat modonchi rong tu pye ta jing un chu srong su tu pye are ka ren chung su kum den ka bla thung nyam nya sam rong bung pong ona tan tam den kat salon vom sa ponol pong do pulung srong sa tung kung tang lat modonchi rong tu pye are ren chung su kum den ka lung chong si imo alongo to zode ma gya mulet ma no srong sa tung kung tang lat modonchi rong tu pye manjing bilung ren chung su kum tang thong an mo gnen han von bo vom sa ponol re in ren yu yedami rong me sa amnim lom thing tu bu vom sa ponol re se nong o vom sa support nyam amu alat kayong linen.

Ayen nusichan yakthong thimberen ningsangchok nu keyong ba ligapisang ba khemla ba khemla ma o asewaru. Medium wave nanching nechi nivongang sumsi, tepokwa tuksinu si meter sensing thikko nanching lisiang lisikil horcho kan kandak ingsebung himlo. Yamu, kanu tangdang kanjanjanga FM nanching thikang sumsi meters oang agepsubla avat. Ayen, najiri tangbe henching nechi ang nivongang tuksi, jun lavarin, yenit, ngasi, fosupa yen. Ala, kopmu ingsebungba moklep isi ngasi mukte, ala, nusichan yakthungre thimbe heksin. Kannu tangdang, news on air apuang khemma suktetlo. Ayenba thimbe sigang, inghang sabchengnu thiknechi sammigin samlo khepsum. Kan kandak ingsebung himlo, ala, tengapiba inghang sunita yakthungmalam khepsum. Mipma yenit lisi re, thibongang yachi khamgo chatlok fungsingma thimbemo sumyen kharak lok lama ke bongba pokhyang ba kan thikiyanin sukhimba chatlok thobo ba yukwadang ba tutu ringjing wongil chopel re na enumeration form hama yambo mejo guang ba kan formin hanching ne yachi ang sumsi nu nanching thikang thivongang thik hama ke bongba ten o allo kharak Hensing lisi ang sumsi nu, nanching sumsi nu, yakipang lisi kharak hama jure lorik mebatuang va. Yanit lisi re gilzing ba. Thummo summihang ajaitam ta in chumlung chokse kere ang vaye. Kune lathi khamladha nu maram lam. O kemepa yambok mo kune gilzing thummo kere ang chumlung chogu ang va. Kune sumyen ren takon mo pelingba chumbi mountain retreat mo ang takon chogu ang va kon thimbe samdang ba chumlungin khyongsa ba jilla panchayat chumlung himmo pokhyang va ayen samdong pangbe mo khel khet bachao abhiyan thimbe in memendu ang va kon thimbe mo samdong ba yan kon ba kejok pa yapme fangip mejupse ang mewaye Kan khet bachao abhiyan mo changjangwa pise Dr. A. Chakraborty nu Dr. T. N. Deka si te siang voye si khunchi net si re yang ghan chokmel le akerik fagirik nu chese pakwa mo tukma tukhe in akerik sep ma kirawa panha samdang changjangwa memetu siang va ayen kerekle thainge kiwa ba yen atinin wanam ren tangsep World Environment Day, kon yen nit kerek le tha ingi ke bong ba yen ru, thiang vele vanam ren tangsep ajogumni bhagara rak ani mencham yapmi renang thokyam minsisi sangsang ba nu hangang ba bong ra pek. Kon thimbi samdang ayen sukhim ba sumihang chodunggem ba tutu premsing tamang re vanam ren tangsep yen mo kerek sukhim ba mencham yapmi ha lungmending lam ba Hangse vona metusiang va. Konke va thimbe rechogule ani sukhimba lummo nova nova yambakha sesing chokma ang. Chogu ang va sese ba sukhimmin sarek va ba pokhyang va larek kuban yukhu ang va. Kon thimbe samdang sukhimba sumihang rerak menang sukhimba khamgu yukpa tutu om prakas mathur reang. Hangyambo ke jok panu sukhimba mencham yapmi ha hangsevona pirusi ang wa ayen wanam re tangsep yen mo chungthang mo swachha bharat mission ren tendong ba icho meyukhu ang swachha gao surakshit jalvayu thimbe mejogu ang wa kon thimbe mo khune singbung singsa ha mere tusira chindya ha meghi susira sese sangsang ba Yamba kha mejoguang va. Ayen ba yen kha akirike sukhim ba vwewe sukhim thum ba. Hangen lak ha mo abange icho isi vanam ren tangsep samdang. Singbong singsa ha mere tusira sese sangsang mejogura. Ayen ba thimbe in sasot sarang mejoguang va. Ayen sukhim ba mangan thum ba chatlok lak ba songjumbo hang mejupse ang mang.